2 jam itu segmen mekering oke okay, bakal kasih sari bisa berjam ke pun bisa ke Swabon peporong ulas sinding-sinding dusun di tengah ramai yang pai nagit ke pailan ngai di pelombusan pailangan kumada ko yuk ya. Mikron hat kang ayatawan na kuya nando kayud kaswaban bay na tita pinahiti kaningawom o lumisto modo tadaw. Ilan to kawa tingkuran ni kakaton kang ayatawan i dapat at watas itigyan ng panangsaki de pagun to kawa de teno kya. Well kasasari kikira jam kasiyama po ng 5 minit. Ang pagkulo dila kinahapati dua sinding anda dan kui ka manta di Rizwan Azmi o manta di Caroline Yusuf ginawa kagasan ko kaninga FM ko hoy aramay bo.

Yang sabun mana ti har kopelan katang kata kyo orang udah jam ke siam telun hapun minitat ke sabun. Kau yan minggu di nakatalib tadaw kau namam tadaw minggu di nakatalib gamatan dahil itang bunanam hiti naging kaningaw kya tapinay. Di kasadap nakapanaw po nag iit nugyari panantaban semifinal mantok suganday kamatan 2002 na pa naman.

Har pa ko pailan iti man ko palambusa iti saho tababayan di kapanaw dahil iti tambunan kyo. Iti na pa nga program pamarisan na kalidasan. Okay, saan ako pinsin at parinta da, Sabah, matakluwa atas tambunan. Okay, saan at nakapinsin at parinta Sabah, at watas tambunan, tiki. Ay, tim yan pa iso ka dung at walay pang watan tambunan, KKM, am nagitupis kalidasan tambunan. So, ay, kiti kay saan at bulan sabit merah, Malaysia, tambunan, ngay, kiyo. Program ini kapanaw tadaw kotolu kaduan hapa dititulan ke lima tadaw kotolu insan suap kya dahil i dewan pengukab pisampuruan skwet tamu tambunan katimpun da jam kawalud ke suaban gisam jam ke iso talib tangadaw. Insan andit no kapinsin dat kupeng karaja perintad Sabam nagi perintad pisampuruan alapan kau datur mikat. Pipir hababayan ka pa na kapihan ano di antak na program diti wakon na po di taraytan ko kaya nga iti tababarasan dat motivasi kalidasan amit pamarisan nga traha, BMI, gula, mato ilang ay nahiparisaan dit sa irad o rika tatumbor di kapinsin bagiakit ang Pinay. Amiti na po at babarasan kalidasan diti kyo. Teka iti kamay na ceramah motivasi kesehatan kati. Haruha dua babarasan diti. Karait da kalidasan tulun na lahing. Nagi it virus malaria monyet. Ingkurhat panalaban diti. Iti na pangaman papanahadit kopisan kalidasan. Walay pungbatan tambunan kyo. Ba magigian tambunan iti sa kasiwatan ta sanong kumada kayo lalabi pa nahit nakapinsin kya arikat kaunad mga editit program pamarisan kalidasan hila ipisampuruan skwe tarawakotolod eh.

0: Kandinaw FM.
1: Kapaylaan gatang dogata. Kapaylaan gatang dogata.
2: Amitinat kapelan gatang gata taraw bainod ti taraw kay soko permualo titulan kalima e pinalabos at katinanan pamarunan gata Sabah LIGS. Susugata siya maringgit 8.4 sang kilogram. Gata kapingan di taon hub grade isa 4.66 sang kilogram. Gata kapingan di taon hub grade 2 3.62 sang kilogram. Kantalan grade isa 4.44 sang kilogram. Kantalan grade 2 3.04 sang kilogram. Om sikarap 1.04 sang kilogram. Insan pasubutoku susugata siya meringgit 8.4 sang kilogram. Gata kapingan ano hub grade isa 4.66 sang kilogram. Gata kapingan ano hub grade 2 3.62 sang kilogram. Kantalan grade isa 4.44 sang kilogram. Kantalan grade 2 3.04 sang kilogram. Om sikarap 1.04 sang kilogram. Ilan ako piyo gatang gata do tadaw bainok ya. Tapinay tadaw ko iso. Kau pada malu titulan kelima. Ipinalabus dot katinanan pamurunan gata Sabah LIGS. O milano po gatang gata lang apingampay na hit incentive dot LIGS amit BKNS kya.

Lantak kapilan na banti jam ke siam tulun na padam 2 minit tadat ke suaben mengurang-urang kau timpu bay na tita pinay kumadit na mamasad kumaraja kaya kau bisa nangan tetap panahon karaja kumadia memilih nuna pat karaja at hinadwalay it nugi hari kumaraja sendiri nga karaja ibagi akil mamutung gata nga karaja nagi sendiri nugi sendiri kulit sendiri tauki kah nung mamutung gata kakal toko hiti dumag karinga okay om kumadi wago nagi magkinangaw ti kasalimbahan na kaninga FM kasuabon bay na ti kapisanangan kasuabon kumadi ang kurunat kabar nung kasuabon bay na alansan dat asanong kyo po sigaw tumabili magkinangaw dahay kaninga FM panguruhang do kayo nuna po man hinag ako na po dat kasuabon bay na ti katadaw do bay na Haroti to WhatsApp di tepinai kalion. Oh, tepinai kalion di aparu no papata de sundait kyo. Ara kawagu sundait di tepinai kalion dot by nanti. Pasika no kia kalion tu aparu no papata dot sundait. Mo kontak-kontak ko gi ako pi tulan kalimat ti tulan kamatan iko basan

Dilaidot mo gisusun dahit kyo. Iti nakasanangan diti tempos yan tako ti kobasanan tako maya diti kasalimbahan Boros Dusun. Kabisanangan day dia DJ May alang santori rimo ko awakas o mabarakatan paralan karajahin ay konti ka ti ponsiko tog pinay. Irad ko oluhong mati atawan hitid watas tenom kuswabon bayno. Om rumasamot idpipiro ko yunon kadirubutan da ko ngayon tawan ditino kaliyon. Rumasamkan tehena sampaping. Sampaping ko yunon. Siyaw to inquiry, ako na di katanod magkaringaw ikasalimbahan Boros Dusun Kaningaw FM kam out bagya mangurah tabinay. No ikiguna nga kasasariin ginawa Kaningaw FM kya. Sa manu-manu, papatada sundayt o mukonsikahan na rin. Harap akaguti sundayt man pagkaringaw di arini, mamansoy kuy. Oh, yari niya na kapiyo kya. Sundayt, haro tanga nga inga disan. Ih, nuti. Haro tanga nga inga disan. Ano ba kahit itabinay ko pamusarahay da kayo? Haro tanga nga inga disan ka? Amping kuro di haro tanga inga disan kayo. Iti po mga galitir. Yano kumamasan tabi taro kamatanton wago tulundusun. Di Aparo Murabuat, Kumadio Simpson, David Sandow, Katie, Kati, Tonto Buruy, Ikel, Sikel, Amoy, Sanan, Kambalutan, Isangin, Lab, Kasari, Talinga, Magkinang, Radio, Kaningaw, FM. Kuhoy, Aramay, Boka. Ako na di mamasan di JJM. JJM nga, alay, nagtaw ko, lay. Nangkang ako kan, tagi ang marabuat, kyo. Ba, mo isayit, mamarayt, sundayt, di kalyon. Harota nga, nga, ingadisan. WhatsApp ko ni nga FM 01 589 68 68. Mamutung gata sinding di Sakril Sidik. Pungkapan kumat insanan mamutung gata.

nanda kasuaben kumang makikinangaw dari Radio Kalingaw FM onsiko ton nanda kasiwatan diti mamasan ako do katabian tra tagaya do kamatan mentok da puru-puru tay ka kaisa na ipuru da persatuan kabudayaan dusun Bunduliwan da titik kaningaw am nangadang kana pa nagi kumadi makikinangaw dari Radio Ngawi kumadi tay sanan i makinangaw tay ka i mamaramit na tadaw tagay niti, isan po. Katabihan tadaw tagay na kamatan, doon na ribu, doon na pa naman ang kumat na isanan. Pansikaw.

Sa pungwatan man ta di Fan Zero G, Hombo. Hombo ni mamaray ta sunday tindi. Eh haran na ako pipiro ta pinay do minumbal mamaray ta sunday ti kalyon kyo. Tangay ta ko, isay kasimbar. Kabisanangan DJ, kabisanangan taro kamatan. Yoko i Juli mantadranaw nga pengkarajahi ti pakantenom ka. Mamaray to ko dari sunday titino, pamaray ko na pa nga tanga tuong kanto DJ, pansikaw ka ti. Teko, tanga adaw. Mga pilmantad, kiyo ka na po ka tanga tuong at tanga adaw ka. Yung nga harus sunday ti DJ, kadaw nga manta ko tinu kaya tapi na Julim. Ari ni DJ ano kate ano luang tanong kanto umbala no pula kada pondok kumau si tempinay kaliyon kumadi mail agumuda panjaram bay na nga no booking naman tadi gaki lagi mata pun kio tadap kinasusuan ka kad sawo daw no kate samopita sadopon ka ko alaku no ako inuki hari ni am konsikahan lagi ya hara rezeki ta daw baino Johnny Aling Kampung Bakiao kapisanan kesaban DJ Mumbal Kasari DJ biasa bekan tekio kating pengirak.

Asimbar na pwede sundayt ni Kalyun, haratanga nga inga disan. Narayt di tapinay Julim, kyo? Pamarayt na pa daw, tanga adaw, teko tanga tuong, kabo? Asampin na kaya tapinay Julim at mamarayt at sundayt, kyo? Kadapan nam yung balut ko di Kalyun, nam. Manunday titi sa mga ingagos yung barol at iso, kyo? Hindi ka liyon na right na diho sunday no. Yaku pa na hot manunday DJ ka dito pinay Julim Binti. Bakit nang habakay daw sunday it. Misa ngay kito nga mamatay ko dogo ka. Alala. Misa ngay kito nga mamatay ko dogo. La sunday dito pinay Julim. Ano ba kay ti? Pumasarahay ka wago do kayo. Ikaliyon na nakagumaray tatino kya. Segar nugari isa ini pada kayu terhian mamarait titi sundait mambal mamarait bisa ngai kita nga mamatai kedogo ka. Kosong isa siam 58 siam 68 68 wasafiti kaninga FM kia.

Columbus, ginawa pa na sinding. Iti sinding pijampatan di Ferdi M. Shane, amikilong kating. Pag ginawan ko.

0: Wa ba kinaw tao pa kawag sinding. Kang am na kapit sinding dat bay na ti undok nga daw ti sinding. Mantok nga mida sumandak-sumandak di na silid undok nga daw kaya. Nga ako na po ko ito silid undok nga daw nga mantok nga igyanat ka sumandakan. Tumulong piyad akong kakamanangit undok nga daw pialaan nga undok nga daw nga yung mantok dat it karuhang. Sending mata di Lija, Lija, Liza James kaya undok nga daw.
1: Kau silibahan boros disun, mantan jam kau siam kesabot, gisom jam kau berdua.

Pantok apilan na ba ni ti jam ka pa doon na panama 4 minit at at kaswaban kakalto ko pa iti magkaringaw. Isaw na jam ka pa na misad kaswaban kaya marangon na hot kabar. Ababayan tarongot ba na jam ka pa na misad talon hapad minit at kaswaban. Hingga nasuway nga minsingilah kaya tapi na ay aramay pinsingilan datin mo. Mangilat ako karay tatakanan ko basanan. Ano na ko piyatakanan ko basanan aray tanda idmin singilo ba? Amanda na ko yung isang jam ko pa namin sa talong napad minit kyo. Aran na tita pinay mamaray ti sunday tita pinay julim. May sangay kito nga mamatay ko dogo ka. Kadi Johnny Alingam tuad lado si Simbar kun DJ kadi. Manta di kalion, ponsikaw dia di jamay tu aramay kapiot kaparanghan. Pamarait ko na pa di sundayt di julin nga tambang ombarambang ka. Di jih amu po insan keruba di julin nga pasan ko daw balanjang gil siapa. Hila restoran 35 Suabeno ka atuk. Suabeno. Suabon bay na kumain matuk yo. Ya hoy, makibalanja na di kalion. Makibalanja na di nakarait at sundayt kyo. May balanja-balanja ko na panda to copyright-right ganoon sundayt. Pero na pamarait ni sundayt ni Jolin kyo, tambang ang barambang. Misangay kito nga mamatay kadugo ka.

Arpakagu it mumbalot man hak sundait. Magihum kagu di sundait it tamahal kyo kalyon bagalit gulo to alaid ni log kasimbar. Kadi ari niya mambuyo kasundait no kaba kalyon. Narubat na panimbar kudluang tadung ka. Pag ginataw sinding di Saiful Jacob, suang na po.

0: Missing ilo boros dusun Keningau FM.
1: Missing ilo anto kono panga ita kanan dit awian nuwaga.
2: Ubi keledek kan Melayu. Nga iti na po at ubi keledek tinga magiswaya na pamarait nung dot i nung yako basa na boros it isoy sa kayo nun kit. Hari karetot kaso woy nga haro nagi hari maretot bogoy.
1: Gumot ya bansa ti kaso harit
2: haragang
1: harik ya
2: haragang harit tasilo
1: tasilo harit itom
2: day inosorob
0: abo bayan min singilo.

In Malaysia, osilid isa kasalaan tumanod at kauturan 25 bingkurong isa bingkurong in nung sakiran sa sangalunid di au kanon papakitad kad kaintutunan diyala antok pagyanuan da bagian manguasa om milad antokon da danda om pajilon. Nung ailan na kasalaan milad antokon da hukum pajilon au kalabit tolutoon om danda gisam da 25,000 ringgit teka gaduduwa dila da kontak. Pahampititi kiguna papiyo da kasasarin piawitawitad kad kaintutunan om pakitanan na kumad bagian manguasa nung pagyanuan dot papakita.

Sarahan ko ma tensa ng to Pinay kayo. Lalabi it nugyari. Manang kiyad tuwalay. It mamanaw ba? No na ba to ngayon? Kadaliway mga wit ditit kad kain

Talaga pa ilang dito, nukyo, suway ka isa ka sa land at amawit at kahit gintutunan. Munod di. Bayan na pa nga kahit gintutunan is it apangkal ko piya gunuan dat nun apa it urus-urusan kaya. Lalabit it manuang dat tumaw, it station tumaw. Masitin bababa kita dat IC, tay kahit gintutunan. May dat ka no, di nugyari isubsidy kaya. Amit karamit at panghupan nga mamaguno na gidkad kayong tutunan sir ako dat mga pamamali babarang id pamamalian.

Ay, ganun sa nima tadi Kiki Fatiha na simban. Jam ko po dapat na po doon turu minit at bayan na kaya tapi na air kata jam ko po doon miso. Rangot kabar bagal kasasari o mabubayan minsingilo. Minsingilo boros dusun da jam ko po doon miso talun hapad minit kaswabot. Minsingilan at bayan na po nga karay tatakanan ko basanan kaya.

Kamisanan ko marito pinay George, hitig kakadayan kaningaw kadi. O magkiyunida sinding di tahir dulamit kadi. Maranot sinding at nolod at bay na nga. Harap ako siwatan at poponid eh, nukyo. Kau ni hindah tabinay. Ya, mata ko pila na tabinay ngay. At nugyari ababayan di sinding pinakian ho na po nung kasalimbahan Boros Dusun kyo ang atikid tadaw ko onom o nagi tadaw Minggu. Kapisanangan nagi kumadi Andong Junis Lime. Kapisanangan kasuabo nung tabitulan kamatan kyo DJ Kati. Mabahang paglong magkinangaw kabar kya. Dua sinding paranghan ko di kayo, tambalot ko, hilod sa do, manta di George Lian. Misa sinding runduk nga daw, manta di G. Marius Iyok. Kaningaw FM ko, ay aramay bo.

Matagapilan na ba niti jam ko pinamisa hapad minit tadat ka sabang tapinay ko hiti takaw na jam tahurin na ti kasalimbahan Boros Dusun kaya kapupusan na jam ko pinam duwad tanga daw. Masigaw kumada kayo di kakalpay rongaw diti kasalimbahan kaningaw FM. Ang pagalinoretan ko diti nuwari kata jam ko pinamisa talun hapad minit rongaw iti tapabayan Minsing Ilo.

Pamsuaykay lo, mamasa nagidat ka panaw iti to program saringan cancer dahiti Dewan Akid Kaningaw. Nakatimpun mantad po di ibayno hamgi samdata daw minggu nagiti. Sa minggu iti to program kyo. Ano na kasiwatan diti kumata pinaingay nudih lalabi isa samok diti kayo nandat Dewan Akid Kaningaw. Gumukapiyohat it kamayan dat nugyari surupod kalidasan ditay sa kagatang pamarisan ditay sa kabayar puhoron dat antok dilo amunwa na kasiwatan dititang pinay

0: Lingaw FM, kau salin bahan boros lusun. Telah masa, makin angau sining-sining tangan lumis. Makin angau kepailaan, pasan-pasan makikin angau. Makin angau ke Lingaw FM, mayat frekuensi siam dah pada 4.2 MHz, mayat nuna pohat karalano. Di awit-awit na mamanaw, pisaang-saang dot may lumah. Makinangaw, idapur. Damot magansak, toyko, damot dot ni rumah-rumah. Hinang ka na po, kinanghano, Lingaw FM, niyampay dahay, ikaw sa limbahan boros susu.
1: Minsingilo boros dusun, Lingaw FM.
2: Nung di ka pipisingin lang ako
3: ba? Pisingin lang ako na pabay na tinga. Agumo.
2: Agumo.
3: Pangalaman mo titi Angela.
2: Iti na kapit amahal.
3: Amahal mo titi.
2: Amahal ko po siyan.
3: Apagon na ito ko po siyan to ko.
2: Kadi.
3: Pangalaman na pa nga, nawayaan tayo ka napurimanan.
4: Or it omis, sorry it apoyt.
2: Iya,
4: yeah, irin na kapit. Kaya oboy. Pag-uman dekad nawayaan tayo ka napurimanan, no oboy?
3: Opoyt.
4: Opoyt.
2: Alam mo.
4: Abo ba yan? Minsingilo.

0: Namalat ka bus, Dadusun?
1: Haon? Ano ribut?
0: Ano angin? Nagyaribut, Dadusun? Angin! Iha, pagulo pangudya! Kay duha ka na diyan, pangudya!
1: Aday, agangaw ka na. Asa nang naging makinangaw, ababayan, mensingilo, in kadingaw FM. Manikid taraw kay sa, jam ka pa na bisa, talo na pa minit, kaswabot.
2: Ababayan, mensingilo.
3: Pisanan ka saban, kapis loot ako kawaguhitit ababayan minsing lah, karetiti minsing lah ang para sa dusun. Ang kasaban ba na, Michael Kasari to akan ka osong ulunan ako, haradu at tamalot hitid konti kasaban ba na, kapisanan ka saban, kumadika ang chilang. Kapisanan nga nga nga nga nga
4: nga nga nga nga
3: nga
4: nga nga nga nga nga nga Nasi po ako ito. Kumilong o tinan.
3: Ma'am, tara na po ba'y nating nga minsing lata ko tit. So, ano mo tit? Pinsin na ito ko ba'y nating chill na?
4: Prokordip.
3: Takanan na ko basan nun?
4: Yeah, nakuroto po ira ako.
3: Nga, sanang kanta, mandi in chill na palubos at ito.
4: May, may kapyo.
3: May gaya palubos at nung piyang kumura ko piyat it. Kumenda takanan na ko basanan dit. Asaro, takot orang.
4: Takanan ko basanan na pati. Iko pagulup na pati nga. It linopot kagiyati linopot takanod linopot nga kamno ka na malayo lang kyo
3: binungkus ka
4: dibungkus nas dibungkus daw
1: nas dibungkus
4: matu
3: matapot ka pa idan gulugulo matitik ya
4: idan gulugulo gima it linopot ako basa na pati it linopot iti nga inapot iwagas dit ipakayan nga it wagas sa tidong kyo paras bukit. Kada malayo om dusun na pa na nga kuaga sa tidong.
3: Tidong.
4: Iko, haro nagi karay ito, tadong.
3: Tadong.
4: Ito, itam, itam. Aragang, di.
3: Ay, itam, itam. Aragang, aragang. Tadong.
4: Tadong. Okay.
3: Megali.
4: Megali. Oh, tadong.
3: Iti nga, aritan ito, tadong. Awangi, matigarin chill.
4: Awangi, na matigya ko pilyo. Nasi po ito nakakan. Ako nabitilog po gulong. Nagsalita ko. Om, iti na pa na, taka nati nga, managya, lupoto dito. Down tarap takil down tarap down timadang
3: ara nege roundet soin
4: pamalabot na round timadang ara tay suan
3: ara it bangkat-bangkat
4: bangkat-bangkat
3: bangkat-bangkat
4: no adi ya malayo bangkat-bangkat
3: baju-baju
4: oro ya ramalam baju-baju
3: bangkat-bangkat kan
4: bangkat-bangkat kyo
3: bangkat-bangkat kan
4: ini lo malagur mau di rek ya bangkat-bangkat
3: nya galat begal kaya bangkadat negara di ikaw yan roundom aritan at makan
4: eh na lang inupulin napot nga irin at timadang
3: oh wangit naman siya lapotan na rin sila
4: hanapi timadang kiyo
1: hanapi timadang
4: nalang timadang mabaham kung basa na po natili napot kiyo nga ito araw at ilawak daw tikanas
1: tikanas
4: tikanas tayo ka ano ka pusas tikanas ano po dahay eh do kayo hari
3: tikanas
1: lagi samay
3: samay na po nga rapanom
1: samay samay
4: ina pa tikanas daw tinga daun bawang masak ikan masin
3: hato kay
1: si piro katapatakan no kyo
3: ini munduk-munduk na nabalo na sa roko yung chilo
4: daun bawang ano pa tinga it lasun
3: lasun na tapat
4: sinamayan dot sa dato sin hindi na kangamit sinamayan sinamayan dot sa dato sin tayo haro nagiit samayan dot daging salay
3: haro na nakagukot dop injil
4: daging salay sinalaw
3: sinalaw
4: kadusun itla dot tapurak piyasa kondit kodop.
3: Kodop.
1: Isa.
3: Isa na ka ninyo lang, mintang kuski.
4: Nga o, ilot, lada putih kyo, kobasan dat mamaret lada tupurak.
3: Lada tupurak.
4: Dusun nga, harhit, na nabasa-basa ko, lampadong.
3: Lampadong?
1: Lampadong.
3: Bayna ako nun na karong kagat, lampadong.
1: Lampadong.
3: May kala, didangal din mamagong kyo.
4: Lampadong ka, nabasa-basa ko, hilad.
1: Naging Google ba nga,
4: harukan tahi kayo ng swa dit mamaret ng
3: pa. Kanta kya, abis akong kaisa na tit, bansa dusun ni tit, sabah.
4: Hirap nagi, ina pa na kodap, kulat sisira kagaya.

0: pila na kopyahot. Karatitilin na po. Ang takanan.co basta nandit sumusuhot. Oh boy.
1: Takanan.co basta nandit sumusuhot na pod matadahad ti enchila, lisa nga iti bosow.
0: Ay! Naku, kumilang mati ka na. Kumilang.
1: Basaw tayo ka. Nonsom.
0: Harap ka rin. Ano pa nga, nugyan.
2: Ano man, ay,
1: jaruk. Jaruk o jaruk.
0: Jaruk, tayo kapakasam.
1: Harap ka rin dot bosaw, harap ngay ka rin dot nonsom. Nonsomon ka. Bosaw na patinga, paikirad asak, paikirad at dua minggu.
0: Dua minggu, asak na ikin.
1: Asak na ikin.
0: Ang pinagur niya mo masaw, tiyo boy. Asampin ka naman ka niya mo masaw. Pag bumabos. Pagkaya ano pa man, tanulong.
1: Kontak na po dit mamasaw ti Angela am nagi maikin ako ngayon nga ikam itad o nombalan ko am nagi nagitakod minamasaw it malahing gudigulo nga irokot irokot kya
0: mukhang yaharan sa dati rokot
2: ikan huri malayo
1: kaman di malayo kya ikan batu batu abis sumakot ka nagi watok kya
0: tapos yan nagkaran sa pangaran.
1: Manto ko ano it kawadi, irakot, tay ka barat, tay ka harin nagiat mo maso muguna dat sanad kalapya.
0: Kalapya, iya.
1: Kalapya. Manto ko pirlatod ti buah kapayang kat barasat Malayu. Nurin dusun alisa.
0: Ano? Nungga?
1: Buah kapayang ka.
2: Oh, Malayu na pwede ngay pangi.
0: Eh, dusun.
2: Eh, dusun ba rin ang pangi. Pangi.
1: Buah kapayang. Eh, ilan naman lay sining de Rikyo.
0: Oh,
1: buah kapayang ka.
0: Buah kapayang. Tinggulugyan tuloy lang na kandit.
1: Man garuta rin. Man to ko garuta. Man to ko pirlatom. Usi-usian to ko dit. Nuliyar di it. May malaman lat kagumuanam. Piyadangan ni kagumunam ko sinandaw. Agay ba rin kaya? Hindi am manto ko kago relatay tay ka parotait soko. Soko nga mila.
0: Soko nga mila.
1: Soko nga mila. Itugutoy nga mila nagi. Tugutoy. Nga, akon kay saliwan, ilugo. Itubos daw. Manto ko, riba man pasamaya kaya. Molontolon pom.
0: Molontolon pom memboros. Menarik molontolon.
1: Komban lagi aku mau dega tulung dot komban lat perlot dot kungkung.
0: Oh, kungkung.
1: Kungkung sapi teh ke Karabau.
0: Ya, balik ita aku mau Saudi kungkung. Wandau di nangko o Melayu. Ada. Alelai di tancaki lo kungkung.
1: Oh, alelai. Semulanan kan to. Aun ndak kopi yang aruan ada semulanan kan to. Kait biar deh mi berbaloi kan Melayu ba. Alailah ada baganan nga sedap-sedap matu.
0: Airin. Kau kai. Ambil nak. Kau pasan dapat di lain ngai. Bipira pa ulan dat pagulo mga mat kaya masaw nagkungkungal.
1: Airin. Tapat kapi ya. Kasaruan dapat dat mandat gulo-gulo nga. Pamasahan dapat nga bangaw. Ano na bangaw, Manila urusuday, Manila tutup ayam, giratan na. Masin, agirat o tutupan na. Agirat na. Mahari na git, dan gulo-gulo, orang ko man labang.
0: Ibasaw?
1: Ha, ay, tapat. Kakali benat harat.
0: Labangan ni Tana?
1: Mata iti kamurutan, kamurutan na gumutugod may kalindi.
0: Ano ngayon na kanadtong gilwa?
2: Day.
1: Arp. Poswangan bogey kol tinchilaw
0: polumbong kayo lang getong gilwang
2: ayo lomon kamot ang gilwang mo sumuha
1: iti na dahat pagilangan nakaretitit baso sumusot manta ko uhata ilis sa nung
0: kumilong punta ka ng kikyo
1: notakan na ko basanan dat imanta didilis at ikailangan
2: iti sa kumanta datakanan ko basanan to
0: ako nagi karetit tuhaw.
1: Alala.
0: Tuhaw. Doon na kanto nga random malayo tik yun.
1: Tuhaw. O yung ka malayo tuhaw.
0: Tuhaw na kanto.
3: Parang may turang puti kanto.
0: Kano turang puti? O ba ikato kelo?
1: Tuhaw.
0: Tuhaw. O balanta kong mungo diyo kya. Ito na pati tuhaw kya nga mantoko dot. Ay milun mo sa sambal tuhaw na bagi ati
3: kya.
0: Sambalon kan dusunom. Masitid harati limaw kasturi teko limaw nipis. Teko dusun na pati nga limaw kapas teko warung.
3: Warung kaday.
1: Bena ko nagin na karong mati.
3: Kimma.
1: Nogya warung edi.
0: Warung limaw nipis.
1: Limaw
0: kasturi.
3: Warung kadi ko malahingan
1: kapil.
0: Natigyari, amanta ko na gidat prolotatid sa gumaw. Tay ko
1: saray.
0: Saray
1: tapat. Doon ba sa matid dilisa?
0: No.
1: Bans sa gumaw dit atamu aragang ang gaman pa prolotatid. Ito mo na nakantag yun.
3: Saray makan.
0: Saray makan.
3: Pag ito sa dinga, punsun, may
0: kadagunan. Kadagunan, rioboy. Punsun, mong tiri oboy.
1: Pangidunda angin. Anginan.
0: Anginan na po nga, gunon to ko, Merik, yun. Ang gunon to ko, iti sa demanda, titit, po, monsay, dititunghaw. Nagi sumusuta, manta ko guna iti kantan lah, pero tanto ko kantan, teko, topo.
1: Topo.
0: Ah, topo.
1: Ano sa matirilis sa?
3: Ano sa?
1: Magi?
3: Untok, nagigadit pa ng balga.
1: Alawak na wati ko.
0: Alawak na wati. Nagiyam, kada toko lihway, ititusi, deko garam. Masiti, nagiharo tusi, ikyo. Mantoko porolotohom, mantoko na oribo.
1: No oribon.
0: Oribon iti tuhaw. Tuhaw dihiris pandadat malayo. Mantoko oribo. Mantoko na pakuway teka pagaanda warung. Di perah limaw.
1: Warung.
3: Ko?
1: Warung. Ko? Nusun di kapilis.
0: Anak. Awi-awi kumilangotinan.
3: Milo, nun mo ngayon dit. Zan dit.
0: Oroy. Milo, nun di mo
3: nyo. Manimbar pang utatan.
0: Iri-iri nung bantando ko pandag yun.
1: Mambir na pagilangan.
0: Iri na pagilangan muntok di titukaw. Iri
3: na
0: tukano
3: ko ba'y nakiharap na po at ang kanasan na ba sabal to.
1: Ay, kiyo, alala.
0: Kabiyantok
1: ko pe, ka? Wag na pa na nga.
0: No.
1: Ilinot tao.
0: Ani?
3: Kumakagutunturo.
1: Tudo po banget kiyo. Maming ka, matok ya.
3: Amila, pabay na.
1: Pabay na. Pag-ago at pinsinglan minggu debental kadalihway manigin tanaw ko isa jam kabarimisa hapadam 5 menit kasaban ang musikaw
3: jam kabarimisa talun
0: hapadam
1: oh no liwan ko nagyaw hapadam 5 na pad asaraw ko lisa
0: ani
3: nabingong mat nakasaraw takakun
1: Kapiruba to kagud jam kabarmisa tanun na pa di minit ka saban dat minggu do bantal pansi ko kumadi ka inchil lang
3: pansi ko nagi
1: pansi ko nagi kumadi ka lisa pansi ko nagi kumadot insan ang magiging na auto nakatatad gisam dat ang pupusan iti tababan pansi ko kumadi ko din sanan ino ko padamat
0: bye abo bayan min singilo
4: manuang tibu miyapay pakanakan kadalihway
5: makinangaw ko silimbahan Boros Duson Kaningaw FM.

langat gamatan sini penyempatan di Martin Thomas semi Rodi Junik dorang udah kayu ditindu di tapi naik kau MDTN undak korong aku udah tepabayan min singi loh. Jam ko pada misa patna pada malu minit na di da tabay nanti. Iti ito ko na di daming kapupus na ti kasalimbahan baros dusun dat kaswa. Mantara ko isa di kaya tabinay. Ang po sigaw na rin kayo minaginangaw matadite no pa magisambay na ti tilamusan at magkinangaw kasalimbahan baros murot da tino.

0: Kansan Ramuyun.
1: Ang kininyo ra kaninyo FM.
2: Ito Ramon ra kasalulan ra gunumurut. Pagayaman takaw monsoy.
3: Kaninyo FM. Hebat am syoknya.

ko mga tabilin min may rawat sa mayumang sa siyam ni mabalo siyam manong balo anong balo ang brady ni Rono Rimba Intori. Alo sinugay, payong narinda. Ang brong at ikaw Rono Rimba Intori, Jody ka na kalawon.

0: Uyo ang soho, karita baguan ako ti ang soho.
1: Yaw lingkong, ngiyak na kain salo.
0: Saan ilan nakasuko karita ti ang soho?
1: Ah, hindi ya. Bah, kamu, ako taling lingkong.
0: Tingan.
1: May talintak ni Mayang. Ah, ilang nalair karita ko tu.
0: Soho, pa'y ko panalipon pat mumpukar karita ti. Ilayin pagkiranan takaw ti. Reno ti, masusok ralan, maswang kagak karita.
1: Ikaling ko, sinorangan ko ang telepon.
0: O kau ti, ang soho, karita baguon. Amon makapadyadyang kau karita diyo, no? Tikulan.
1: Ino nga, ulo ng telepon to rakoso na kiwala, rakarita ko to abakuon, kano yun. Nilang mo sila rito kayo, Lee.
0: Soho, soho, kaya kaya mala kau. Amon malumagad takaw.
1: Ika, ngayon o lingkong.
0: Soho, soho, mangkirong hoga, soho. Ang soho, bariko, bariko. Hey, mamar no yo ko makapajanjang karita diu no reti ni ang soho.
1: Wah, hey. Nasib niya kam.
0: Amon nakapajanjang ko reti ni atikulan. Karita baguon lagi ti ang soho. Mangkirongo ga ang soho.
1: Yaw, yaw, ko lingkong.
0: Pai ko panalipon amon mapukar karita ti ang soho.
1: Yaw, yaw, no, ulin ko na telepon tu.
0: Hey, ang soho, soho.

inan Rosie tina andahangin to ra kampung tinanduk dera kecil Pagalungan. Kono bilin ko ra anak-anak ang pahaka tu bahuratu aswang pahuyuman taka ra kono kinabalo onsoy anak ra kasingkatan no kayahan taka. Kono nga angalap ra mambung rasikul mo yun ra bidang no tivet, kono pertanian, kono hino ang langus no sikul hito na po ang ibit ramiyon akalap ra kinabalo onsoy kono ra randalom no business kausahawanan. Di aswang nga oma valin taka tu hamano panaitaka intora kono kampung kalinsuk panapamahunan taka tapi abuli po itaka huyum ra kasingkatan no kayahan khusus nyo ra randalom no business hitulah. Jadi kono po itaka ra sambit ra randalom sino po business sino anak ra kayahan ataupun kasingkatan taka dalam bidang no palancongan kono hino hili itaka bahu apa yang talang rakolayan taka no ulun murut tu hili po aswang po ulun asiha ahilong rakolayan taka kono nga pakaian no tradisional taka tu kono nga pinongkolo kono nga reno tu kan memang tarian kono tarian ulun no murut bangguna tip aywit taka kasuku ras oi kepamahunan jadi itu nga alapun taka tu alapun taka rapaluang kono hino jadi alam sanau kono akau mingko to randalam no kayahan am hili taka asusungkor ang iwit taka singkatan no ulun taka.